Tarchidang is dungal po juna tenis dungal dos dos kuna dungal sumina is duano tangpo du che jis dunga nispa gyuwe dungal sumpa dungal jis dungal zaretne sumina is duano du tangpo du che jis dungal zena chie jino ngati nyelen ji phungpo yana ra zuspo hang sarabana ske sarabana phalanga ta dungal inbanga ta hago go rangjin mi inbana phala dungal inba hago go sana kwa inang hago ama ngata ma ngal na chaks mana phala tinga ta tuk shishi par tu ngata dungali ino inna te dungali ba hago ama to chi hago ama na pena ngata lakthili ka tinga ta ralnya bor na tin ralnya po lakthil pe ngata zuk pa chora ma ngata des dungali ba chora ma de ralnya po mi na cha na mi na dungali ngan ba hago o tin na chosi ninga ta lakthili ka tin ralnya bor ba stawi tin ngata dungali po in ba hago ama no inna ngata skes pa na pa dungali ra jin jan chi ino te ha mingo chas po ga zu hago ama no tan bena mi chi ngata zurmo mat shukchen ma yon chiz na tene lakpa zurmo cho tene go zurmo yon cho ste ste cho chora ma chiz ba na shuk shukchen ma jaste chora ma so mata te na shukchen ma zurmo met kan chen ji tane tene tene ji na nga ta go zurmo kan cho ta kang be zurmo cha puj me zurmo kan ba ji na ha go or chola ki na nga ta du chi chi dung al kan bo zo chi ja na ta ya tika la zer kan dina su zo ja la this pu nya chik duk pa tene mi tu so wa na mi de wa ta dung al sket chis pa la thil ta wa is duches dungal spumir to da papa mik tang ta wais duchel lani dungal ze dang di tura mishir sak shi pian ba ta dungal gi nang dungal gi kan bunga ta ha go go jikte ni ka dang din ke nang ta dang din technology ju me nang ta phul kor gi cha mang bo ju ano chita ing ta skit po pia nang khang ba chi ano skit po ja zi pia de nga ta gari nyo ano skit po ja zi minda minda nga ta skit po ja zi pa har de mo thon cha zi ba ser mul chalak nyo ano in na tis dungal ma as ke ano

0: Yaa, zare tu so tuan tuk. Shkyota nga tang zara pilo shkyota inba.
1: O, digi chospil. Nga zara kurtiot. Nira shkyot.
0: Yaa, jigmet. Nga tang chenba shkyota.
2: Nga ng kurtiot pa chospil. Juju, digi.
0: Yaa, dhulang ta dhulang. Jaktung khampe kharji zin duksa sun chenba. Diri nga tang nyapo pilo ha kharji za chenba dhulang.
2: Ta sun nang chichun chospil. Rambos nang stunte kampa shkyang goz dukpa.
1: Ona, tebong inok, chospil nang skyot. Nga ta kurte yot, jigne diyane kurte duk. Nga jang inske kurte dukari.
2: Ya ta chi rikzerin dukat. Dirin chospil e tangan malwa, ya chen ba dene gandang shkyotang.
1: Dige juju, nga jang inska skyot. Nga kurte yot kambu konan zin.
2: Kurte ta nga jang yot ba, in nang chospil e chokne don la bodna, shkyotin ba chole.
0: Shkyotang ta shkyotang, donlan matana dipa, ya shkyotang.
1: Kurang ta taan gospa chospel, zoste, tungste, dukste, marik. Maskyok na skyok, shukste, tangche zinok.
2: Cherik zirin duga ta, chup chate nang dhulang. Dirin zakaan e kaji jik nyugin ba. Jaktung chikpo kampe kaji zoste zoste sunte rak gani.
1: Suncho gata, gani kampe kaji bukurang kamsang charak, pogduk met ba. Not manu da, panpo tsora rak. Jigme te zakaan besang.
0: Nga jani zakaan kharji bo khamsang chala shesara.
2: Chospil ranta sode chan inokpa. Chang zoste, thungste, gunte tsarches minduk. Nga jani gunlanin shkyok sa minduk hei.
0: Mi shkyok shesda ke jang midukpa. In nang las chikpo thamste duknata. Dene pal chursi shkyak shang nyanchi man gona.
2: Dene yang chi la shik chuyin kare. Tebong, ii las po yodin jikdang?
0: Chorang chona ta las ma po thobdukpa jikme yata, iya shkyodang. Wanduzle?
1: Ta jishewa, nga ta not minut hai.
2: Minut. Jak chik chang misto, iya shkyodang ta, chenba, shkyodang.
1: Iya, tene ngijanske rangyal jik manpek ta na diring bo tiyat zirter nang zostan ba. Iya dhulang.
2: Iya shkyodang.
1: Iya dhulchik.
0: Ya, no, ika kharji sumsa le.
3: Ole, ya, taksa da anele.
2: Ya, Chospil rangi, las isko jik zera rakwa. Kare, ngatang e chona nyanchas manogo.
0: Chia maya na? Ota hampa cha ningo sa nogo e. Tibuning jikme da na yote nogo.
2: Wa, tizuk shik chi nog Chospil. Las po?
1: Ta panche mani jikme. Chospil nam dan tuche mani. Chia tanka bu tsam tata di nukba. Mangpo lalish gyalib man.
2: Kwe kane chan it sinspe la shik duk tuba minukba jo. Matsatpe nama tubu gunla kitpe mitse jiktang tuba minukba.
0: Ho, ota tene jingwe dana pia yi lasko kane met chogo shi zino.
3: Yali, tukwa sum mana.
0: Ho, ika tong.
3: Ya,
0: wandus.
1: Yeah, Zirte ngal, dukchuyang kuram.
4: Dukchuyang zirna, chi zirte in? Wa zago innashki duk changme na danda roksh jogo sa nukpa.
1: Dechen na zirte la, inta in nukpa. Denechi ngima zire in nuk samaraga. Lus, urdamsa. Inna hagochez miduk.
4: Hagochez miduk zete bor tangste madikpa. Ltemo chuste hago tangna, hagoa nukpa angdu.
1: Gyalba dechen, hago na, tene yang lanchik hago taan ste stenba nyan nani.

Daksang yasharaya film lyrics sa nasad, nga siya Akashwani lini yung ngi me chuto chiktang skar mangap chuchaduk, kasata Akashwani dili na urdina na sul midday news tang doper samachar sa nasad.

Dak sangi sarang e murubang chuktang thopa gune salkane junglorik sanasats nga sha akash wani lele junjik tang in ngi mi chu chu ngi stang skarma ngap chu nga chadu kasada ladak sana nasul sanasat.

kasanga she tri degree ngispes kurgun chuna degree ngispena nga daksa pito chu chu tu ka kashwani dilin ne hindi tang angrezi na nasul sanjet la polen tuk tang skarma chu ka gamul pes kad lon degree sana chaden e degree mena nga sona mang do sa sal kane lo chek sanjet la polen degree pul kan kon chok ta shi ang degree me ko tik chat khan sona mang chu tuk tang skarma chip chu ka mag mi kyok tong ne fe degree mena nga film magazine sanjet la polen dering e degree pul kan saira banu dun tang skarma chong kha la daksana na sultan del cha dun tang pe de kha ta shi ro ne salkane lore ek sanchela polen dering chane chu chot kya de kha rik chung ester sanchela polen degrim pulkan sku jap chutim gya cho gya tang pe de kha chering dish ki tang topa gun salkane yul to ne lore ek sanchela polen yanga che tri ni degrim spacing ju pe ka chane chu chot ku tang pe de kha sonam spal tang topa gun salkane jung lore ek sanachaten

0: 다이잠 디즈스파 이니 두시나 이니 용고 스페스파 이니 데카나 이니 코 용차스파나 용고 보 나타 용차스파나 도 시스파 이니 데카나 오즈슬라 스펠링 스펠링 차차스포 아죽 차르노노리알 그래서 데나 고마 고마 아차스마나 진타 스펠링 지카나 용고 스펠피니알 데나 아차 산미카나 용고 스펠피니알 나차 뉴스카리카나 용고 스펠피니알 이니 나차 양 양차 뉴스 용고 스펠피니알 고마 고마 타차 치카 용프타시 용고 스펠피노노리 아타사 다사 잔미 데사나 잔 jimu ji yungo spilpin tadak sani tuku sangma sila song nani dukmanduk amare limini dukmanduk spasang ni jingbo azuk chwa la nyanam nuk tadak sanga cha lak laspo nyanduk chiba zina lak laspo kina raa nanga lacha la kuri nang yong spa nyanduk yale bal jik zina yang ata raa nanga bal bang khaltang spa to nyan incha duk no no le yale kasa no no
1: kasa sewang la do le tas ting juk peka nyan adini ngata gamiuli na juskani sankan langyaz putsa pomo yunu changma kazuk shik mo le nteni rang nang rang yong go chan jik gyur chuk chas nang yampo ting ata lak si kazuk shik ngata shirrik shik yon na tebang ngata shung se tebe ka na ngata yong go spel ngan chasi ina ngata goskap tsuk spe tokpe kazuk shik mo le kasa ju
0: daksa ya le mimang langya langa dena yuwa pulin ya le daksa mana ngata chi yong go mana ta daksa ngata don tang cho se yong go du ta daksa balika daksa chan churu daksa jidak churu ta daksa lacha sika yondu ta daksa mana chasi sunme kana yongo spele no thas thaksa sika yongo spele du ta daksa zama cho chasika yongo spele du mana minda minde ka yongo spele du yale ama chama ji junu pomo chama denna ngata mana yang ngana gormi ni job chi ama sta mastu na ngata jingba pilas po cho chas pani mana khakcha nang du yale dang ni chana ajuk zat ko chas pani khakcha du ngata ama chami lagla jin cha du jingba po bomong la ta ma yino yale bomong la jingba la chas ta ma no ngata yang janme yulje khena du chok shi ama chor pa ama lap tu pa ama lap kan bu chu sin ba ama chok kan bu chu sin ba zis pa sa yang ma na mang che du chok shi duk juli chama la yal
1: ka sa ski ji a ka sa chwan la do le din be nang de nga ta la si she jik pun sum chok ba ji se nga ta la si na jan ta nga ta she jik ma mang pe gi no pa te un da sa nga ta nyam chak chen yot kan bu nga ta su chang me zik sin ka sa ju de ngu ni ka nyam chak chama ju ga nga ta sang me shung skyo za ches bu nga ta nang na mi re re tu ka skyo de no teo shkyo da chikpo teni i changma nga tang changme teni shung skyo zade teni ibe ka nga ta chongla shik zad na nga ta yungu spel ngan che zino spel na nga ra yukhan ngun chokla buza jige na chali stispa kulu chok nga ta takse pabu chok chose takse takse teze ka nga ta yungu spel ngan pomo jige na nga ra yukhan ngun chokla daksa nga ta tena ngyuja yung se ta laspo buza bome la shik metpa changma choru yukhan ngun chokla teni te chok se chakla zade nga ta yang nga ta laks po korang rang na rang yungu chanji gyur chik che zi nga ta ngiski iskun tang rewa chun kasa ju
0: chili no no la
1: kasa chewang la dole ten diri nge rang le lun ten khan gam yul pe skaloni dikri mi nang athu sa zate deni ama gurup ngun ngata zate yungo kazuk shing ngata spel ngani tyo nam delte jipsal mol chezda thu ji chi jun kasa ju
0: ya jule no no le
1: kasa san kan lang gas deni daksa nge jarang sewang la dol tang yam po tiwa tila ne dikrim bo san azaz inna tiwa tila ne dikrim kun tang yam po diri nge gam yul pe skaloni dikri mi tu so sang duk nga gongspa salazat jule

Daksang ijerang e sunam spal zesang topa guni salkane junglu rik sana za tsunga ji aga shimani lene junjik tangin. Tsane chuzo chucha tuk inna bu tangya punga che tiri digrim ispa thuns digrim tang pe fea thuris nga togu chuzo tun tang skarma ishu sangi kayang jalin. Tete tsukpa nga ji agung spa sala za jule jayin.